0: in hi son thong kep halatum stame chen chedu long le kha ho jong si konane ba komane bang phu bang phe tum jong si kur siang bong chen chedu du kok bolte lake kur senem si pu pon
1: ho
0: la si la bang so kur senem ma ke ilitum ke heno nai karbia khe karbia phur ki molong ke ke heno nai ang deng lo si ilitum ke sar sar karbia ron ke pathir kang du
1: aku la kanon puta kroi bom la
0: La so thank you non puta ilitum kroi kreta oni lagi kroi vek nang ji
1: kroi vek nang ji kalang
0: isi kertang
1: la hok
0: asil tum hala so ta chi chipu je sar lam the ta pu je thenglong ge ar kanun se ta chu jeng ke kan
1: de
0: aron bang ke ar kan
1: ar kanon de
0: bihek pu alam la the tan pu alam si la pen isi bang ke lysenem
1: a hok lo la lysenem alam pu thak ta ang ton pen pajir mitha la pen ke thana hut nang li bisar lambu pa than ponang ji
0: lysenem ang deng mangke la puson lo ilitum akur le for example stame chipang ri chipang don ke e don vet ausupi chipang ri pang don do kok ta hai
1: ga hok lo
0: the ko mane timung sorpen intia sorta saidu saikha do ta hai
1: a hok
0: la bangke akur ke for example lo tima seta bisar lam alang le tum asumar ke a hok pet ke hala apo akor pihai po akor pie po si la tumanke asumara tumke jirti klikle
1: mandet
0: mandet po sita alang le tumjong si kopine aning chedok da namat si karab jui ba haku ben ke karab la pusan ta do ase la si en chedu do kok pulute la bangke lysenem po si pulu kar biarona tenke la saidu saikha asupias asupo tumke chi en chedu longle
1: akurle pregjam pustami
0: la bangke change do long lela sita labang so saidu sai kha jong si owege thom owege thom jong si parpik bolte la bangke change do sita mel bisar kindara vel sita me las bang so owege thom parpian ko jong si lapu akleng ba saidu akleng tumta apiso asodolang hopu aki bita apiso asodolang bolte la song bangke chok chelo stamela ho aso suad kai hansi
1: chepachor chepachor chepachor chepachor chepachor
0: labang so senem ta kangsai ke isiver la ala kur senema sonsi insai ponpo yo la pusan la
1: antela jong senem bu bangken
0: jong senem po bangke nili kachinidun phurkimo along karbia khetum kachithan chimum ke jong senem pugla son lo mohet pen nili
1: thanbeng beng lo
0: thang lo pa pacheni pon lo karbia kheke a ong nihu kang them do
1: an
0: tin ta karbi kur phon ta nihu kang them do a ong binong ro haku ge ong asupi lo pulote chipa chorwek na po
1: a hok lo
0: ki me ge nu ge philam lo ar je langnu dak pustame chipa chorwek na po da hon jeng ge kokdam po serong jeng ru hon jeng ge kok pustame ili tu
1: hala dak ke patam do ke serong jeng pada kun dang ru hon jeng pada kun na
0: ha la pusan si
1: se tame non piju piju pe la bangso ang thun a ong ani hu la bang so ka char kan ta du jai lo
0: kalang lo la si kalang lo tima non ke pi the long le kang tang kai si man de lo la si non a kai hu bang ke ka che tong long da du lo je a ong ani hu ke aning che dok de de
1: kala
0: amat ka prek phan si en rong la pu son da du lo la si hala bang so ke en bang ke la ke ni hu char kan
1: kalang
0: charkan pusipulo ja ong supi yong si jan edet pute kaprek abang phu pansi ong che kam nam rong la so pochi ni hu charka ba jong senem la jong senem pansi ni hu charkan ta kapu sitame la bang su ni hu charkan bang ke lapuan le ker tang ke su gali poi phis tame e ong ni hu kang them phan aman peng chong dugna ko je ni li nang li supi phan ke pon pedelo ba pache pangri chipang don de delo anuka prek phansi pon rong lo jeu la pusona tha chunring dam thunang ko
1: a hok lo ante intia ke hai mo panang li jong beng beng lo senem person phido pula apisia a senema bang ke senem apialu la senem apialu bu bang ko pia senem lo
0: la ta isi ke thitan senem mang bong ke la ta ison lo athema ilitum akhe yalong kipu pon kela poinlo cinema pielu puke ili tum hako kai penta do non stame do
1: thek long jaila
0: je konane ge pinsoi jansi

luna long lunsi po kilun ke lapuhen lo. E det e rat apan, e long ri apan, chikubir sikimi. Kayang bong voleng akrong kapaprang dunji apan, jijin su seroy donangji kalite, kaching tu ratowar dunun e. Lasi arjuik sinang labang sualun.

0: Instagram ahi long tami bang page ahi huta lang bojo hadak pensi ni lima talo hedi carbi tum si tami pinang an kapap hidon do lang atema hasut ke social media long chatta we ma didi recipe sa hui carbi tum pe hamasing ke hadak pensi ni lima talo arni si hem damlo dak Bangalore pen hem cha damlo polo tangte labang so sai bang nili pang chengpo pojala ke chengela pulo atema kitun mang itun bom lo mati ama nili hadak pen 2022 ning kan chewang lo 2022 ning kan chewang dat pen ke angko nili hodai ban stamela pu nane a han tang opin lahai ke hodai interest dolo but just labang ke lapu naturally pu chema tha dal lo he ama si 2023 ning kan hedi nili birthday he February 10 la swarni si nili bangke labang so page impu pon lo la si lak bangke nili 2023 February 10 ani pensing ke officially bangke lin and greens matela pukitun ke dang aphan panong se di dak pensi la pulo wang bom men piningan bangke ningkan ke thom lo jo February 10 an hedi
1: tangti nang lila hai sa kitun ke dang ginang libi hek pen tanang lining hang lapson ma
0: ningke hang kali boy pe chitami tun boy matidi hem he lapu rong polo tang dat lo pojo e bong han ka chelang tang ho hem tang ho akleng si lapen ke han ayu istami nam jok plot matidi rong ke ladak pen si lapu si tun bom lo jo maybe ningke hang kali pu sami asut bang necessity lo necessity pen si pu wang bom matek bom thek bom lo non mang ke ang ke pangcheng dat lo matidi asai bang an si hi pen interest tami bat bom lo ka chinia son tami thek don long bom lo lapen ke ako mena karbi tum long tani an so si noni kilut lo matidi ko son son si hako phi phu tum tun dang ma la hai ma lahai hui bang ke I phulong curiosity wang bom lo jo ka charli interest wang bom lo non mang ke yes I'm interested lo patient lo non bang ke la bang ke person lo
1: tangti nang li non tun pon sar pen an tami nang li pipia han sin ali ki tun pon mati paklang pon lo
0: ke cheng a ko bang ke mo pen dan li pulo hedi ala bang ke just starting hot bang ke nili ne mena phan si tun dang po an pen rat han paklang po hobby po si hasot ke pu po jo de but then non wang bom lo hedi mena tum karbi tum no hok le aja ta sai le choklem no hok le pali bus ta imena roots hedi culture he imena kun nat pen si ke wang mala so hor mu bang cheteng ne nang nep la so a joi ne pen si pinang an I phulong ta wang lo jo nonson hansirong amu amen thu hedi lahai hoi lapen ke hanja amu amen thu lahai hoi chini ke chini de voi phet ta me hedi modernization pusi pudat po heni li hem ta me la so jo ini 10 15 years ki gap do koklo aprang bi he ko ke chodun long long mati di but then non mang ke hem long ta chuchi an pen market long ta availability awe so ne bang focus ot gala sut pen ta la bang lo la so hin nat bang ni ot tip nang lang bo ja hedi and then nang book le nang refer ji puta na hok ta ave mati di lasi karju lahai hui pensi binebom lo hichi le dam pusita me han amen akimi theklong lo tangte ne karju kangpo sono tun po amen pilo nal long po men tul long po lai kai ta dolo jo lasi wang bom ben ke non mat ke nili ke kitun ke ang ton ta tun kang moya han mangela ki kai ta dolo la pen nili phananga chini ta kang moya han pen mati di rada tum he kang moya han lo an pen la non loss recipe se di ili tumo pen ni pubom han jang moment tu an pen ke han strong moment tu la pen ko son si men tu ta la son hor lang pen ang nim ka pa do ma lai wi he non mat ke ki o thip ke la lo ning hang ta lai lo non mat charli pon bom lo la pen aprang he di ko son si ang song pon thek ji ma la pen ke rat tum si ta me an ning hang ji ma he la lo jo
1: choro parlo tangte non la nang li kitun ke dang ke klem ke dang malong nang li phan ko mat ni tum si jasmet pet bidi sori akira apna ki pidun doik ma
0: kicheng benang than boya de kicheng a hut bang ke la sor harmu bang ke ko an mani li ke thek pen si pang cheng lo la pen det ke hem pai po tum ta chini u e la sor harmu hedi se ta me nili ni sar pi la tum han arju pon po pen det ke en ke non son son hi thi he dam lo ling se ta me ni gila han ke jor atum long ke kata arjap don po ini don po arju don po la pen non nili 2 years aprang ke hedi nili karbyang long nang chi sun se ne kalang lo social media long ki dolo but like ground level long akam ki claim ke he non 1 year ta playing play lang karbyang long nang chi sun ben si son son son pu bang ke la si non la karbyang long nang chi sun det pen bang ke nili center for kirby studies long non la dak cherap che todon bom hedi la dak la sar Dharam Singh Teron hedi la lo alang li ke karbi philosopher po ateng lama tidi anja se tami ke thek ana son se tami chorju se tami nang than pon la lo inut ke an pen ke ako do thulang ala phi ka sang teron phi tar lang so hem sar Dharam Singh Teron tum lo documentation phan dun po jat po en ke phi ka sang man se tami che tong po la dak pen si phi ka sang man ma ki chi ni lo he an ke la dak si alang phan arju po alang nang than ra nang than ra nang than ra po jo karbi tum kur phong moment ko pia han si cholong le ma ko pia han si ke cholong ma ko pi pot si ke cholong le det ma lai hedi la tum lo non mat ke and then non son social media long post me ni li chini ne son pote posted po facebook long hedi non jasamet ke la dak nang than don po nang pare don po la son son son son po la si non mat ke

0: là si men men ki tun man pa chulong le first second third and trial do ni ama si ni li bang ke second trial lang deng ano bon ki dun he la pendet ki kako ka prek tum si dun thulo la lo anke la pendet chu february mi yong january apian mi jong la sob ning kanon ta la pendet ke enke la tum ako la tata still foundation pen ka prek a restaurant hala da mumbai long he di hala tum collaborate si ako pop up event is your restaurant nong bilo la song bong pen ako ni tum hanang select lo he di la tata still tum he di nang select pon sing ke dun lo ni pli Herman lo adak bangkela January chiklo non sining banglo January chiklo la hachaki kana rui he la suhut si hala tumanang pulo nang tum tribe pli phanang epon tribe pli phan la so tribe angbong penengke nang litum amina mina culture a festival la so chiklo ge do porle a thim mang en nang la so teng le celebrate nang bolama si kaprek alang tumta dole he kaprek kaprek ka tribe tumta keni li bang hachaki kana thim men si adak paklang don lo food hayu he di la pulo misen meet pen si chun lo la pendet ke la bangke pining alam lo anke la so pramang ke mupen nang lita pulo la master chef palam he la bangke nili ning matha the he nili master chef dunji palam mangke but la pu social media long upload wai lo la penke activity te me do wai lo mati amasi hala tum bang musi la organizer tum si he nang contact lo nili phan he di son son nali phan invitation do nang jong si audition ning hang pulo tang te nang chipate do noi pulo an benge hasot ke nili ke motivated pick mati di energetic pick hasot ke amasi hem do manche than lo chingki lo thang the thek the ta me nang jong si dunji pulo te do noi pulo ama tinge 1 month ke prepare lo he un anke athema ili tribal tum ke chuf a food pen hala da ang song kapale dun jia food ke chepre ke do mati di professional alam ke sini li tami un anke ke theke ans tami practice lo 1 month he and then audition pidon lo ghati lo ani li ke first when the positive lo lage something very new mati di ta thang telo dun popular preparation karbi ahan an sini li ke thek chat mati ama hatum da nang chini he tribal food chat lage pumasi phone ban nang than lang karbi a pindeng la nang ching thang noi de la son noi de ba jae athema ni li thim matani ke totally tribal mati so dun lo and then first ang deng bang select dun lo second ang deng bang ki uneda lo he jong si la sudle select polo tang ti ang song si li dun po he kolkata that pen next pen mumbai but ni li bang la ghati ang deng ang chole he but I'm very grateful lo ki milo la pen ke jo dakalom ke la hai hormu ga velang ma didi so it's very big thing for me la pusi wang bom lo and pen non mat opportunity nang pi bom ke hong ke la tata steel foundation tum lo lang li tum han ke mane ninga lo un an bene choro se tami he di la than ke dor de lo la pen det ke inge la punon ni li bangkela dak karbiang longlong klem boy bangkela ke dak chini lo he center for karbi studies on benjirab don bom pen non karbiang long tourism tum tami latum ben sila pu klem lo
1: choro lo tang tila nang limu head jong ki pupon a master chef india long bustami nang li chepate dun tang tila dak nang li ppc kitun bon mate ke paklang pon lo
0: firstly kela kitun ke dang long ke di la so her mu doning ho creativity or her mu doning la pen ke authenticity he di hai hui doning la pen la nili bang ke ka focus bang ke creativity tapu that unla heto de ba garbi tum pilo ki chu polo tang te nempo hanserong men thu lai ke la ka ku ban chulo ma di ama se nili bang hanserong a team si pon lo la hanserong hua kreng la bang so asa la lo ke hanserong mu la support a men thu bi pon si chutney salam lo la pen det ke anko salad he di la men supi la so salad lo ben la dak te make a garnis bang la hanserong mu aduk sila si garnis lo an pen la wo ok bang ke nili nempo ben si tun le he la la sini theme mangke andolo isi thali lo karbi tum jo but a theme mangke mainly nili focus mang hanserong lo people of latante karbi tum hanserong chop pick ma didi hong tum da chop badan karbi tum identity le hanserong ben ka prek do lalo nili paklang don mangke
1: lang di choro parlo nang li kladak pen than pachini ponopo parke ni adun thu nang arju pon thulang la nang li kapre ka hong jai long basami nang li kitun ge dang hin chepati dun bom do tangte ladak nang li ge chepati long nang li hempen si ka chisik pon ma mate hadak si chisik pon nang li kitun ge dang phan han mokha lai
0: ahok peta hormu bangke chisik pon peta chok hede hala tum nang pi but ili tum ke karbeng long pen non son somewhat polo tang te jarkhan sidam ni jarkhan state long ang konon delhi mumbai pasami ko ani ke hilu mati dila si karbi tum han an ge hadak long le non son empo tang ho kang moya han long sab so dali pi donai mata dali la hai long mati badla pen ka pregyon si nang authenticity si nang paklang don ji polo tang hadak long le la si nili bangke che pasung se pin mehdi nili me nama si dak che nam pon po chipon da titilo ala lo
1: lang di non nili tum ka chini pon ateng nang li traditional hi nang li ning hang pik ansu se ke pa prang dun ji phan tang te la no na o vi tum pha nang li ki tun ke dang hi ansu se ke pa prang ji phan nang li pi pu ji ka du ka vi o vi ki mi tum pha ansu se ki tun ke dang hi ke pa prang dun thek ji phan
0: kecheng si bang kitun kedang bohor mo bang anutin na hemta tundang lo matidila bang anutin ta chonang ko seta jong si Kirby ahan an po na lang damlo la so kitun kedang na lang amlo pula tang dedi non gedo bomo ovi tum ta ipi po manon new parents la hay tum sita mehdi la

0: long si tami labang so responsibility ti happy asomar dum hane kapachu ponji hedi pipon ma ne thegam long happy nang antum ke osomar dum han ke khang moya han hayu pachu masi pachu che ka phiri do kok ni pini he but hong hormu mang pachu mati lasi kicheng mang ke lalo la e hem long chithang det e hem long aware det pen se di hong mang ke leji la so hormu non moni tum ma tha tha non bu pelo hela so prang ma tha tha an an ke kichu phan chot but la dak mai kali ma di ili tum phi phu da generation ben generation atomo la dak ching thum do food polo tang ti ci identity lasi nili pudam mang ke kang moya han ki chupen ge di nangli ki duk ki plang mate ki theke thek thik langli laki kang moihan pusini lipu dam bo themak aprang prang ni ki thegam long kang moihan bolo tang ti ni chuchi lason di timati di lasi ki chu ki jona long ke ili tum di proud si chi feel ni la det pen si ili tum ang song ta meli dun unji la lo lasi ili tum hem pen si ke che chu pang cheng nang po la pen det si hong mang ke lepo jo nang li langam tha di naga tum nang nohok le dam sta me naga tum naga food bolo tang te muri tum ta mi interested la pen ke available te available nang delhi dam nohok le dam ta mi naga tum ke available people ma patang ta tum ke amina pen ma si hedi avilu he chepathe o rasi ili tum ta mila an ki chono aret ke kali bang pusta mi aning nang dok don ili jong si chepaklang don ba meka thek che thanam ba meka thek bolo tang te emena chiro re bolo tang de lage bang nang ro re lo ma ti di la lo ili tum hem pen si pang cheng po nang po ki cheng si bang ke
1: chorolo tang ti la nang linon mohet jong nang di kaprega di malong pusta mi kulat la buson ka chubi ti ti tang te nang li kulat ka chubi along kaprega khae tum nang humri igloma lalang li tum nang li phan kupia ki ropa jeri kitun ge dang hin
0: kulat ke ni li ge non mat ke hong bolote la somewhat hemo pen le pubo ma festival hedi la tribal conclave pusi bu pula phan la dak la tum la ni pho program along ke 5 days same activity ke li rnc nang phan nang people cooking experience la bolotang te guest hang po guest a thengnu tunu nang po paklango nang po la so aluji phan hedi la pendet ke next arni bang ke kulat ki biwar sai nang people arni wang si kaprek kaprek lo la si hodak ni li ki bidun long ateng hedi tribal tumang se lo po jo response bang ke me pick an la pen ni li la king chili di break lo sala so achar da me pon pon ili hem se mar chompat pon bo hedi already ke che thang tang la so har mo hedi bhut jolo kya pe an ben muni tum interested pic picture akola det pen mangke isi pen mangke mo pen le naga pu pu hedi la so naga ta me hatum ga chini ke naga king chili chon si chini ni jo la dak pen si ni li isi ni mang chin dam lo ili tum alam nang chi ni pot lo bang pot ke chini pol lo la pen ke ka ke try kang tung do o hala bu ke halloween dim dang de lo ma ti di ke chuai hui pus ta me la ke la pu north is han an lo pot try po la son po pot la lo hong response mangke me o angko ni lipan next year la tum non make ni li tribal cuisine si dun bom ma di next year mangke ni lipan kulat le nang bidonoi mane stall la dodo stall long like a prek department lo soning kan lo la soning kan mangke ni lipan kulat le binoi punon son ni li ahut adak pen pickle sai hui selam lam ma di kitun kedang la si pining mangke lapson si bidon po jon pen la det pen mangke kulat ke ni li ke ong dung ke karbeng long si bidon ke ong lang hong mangke la somewhat along cholang tami la response mangke mi o
1: tangte la non nang lining jepon somewhat pu tangte la bang so long our side chu enduni phan son ben si chi konte gi
0: so armu ge nili phana nang konte ka cholo la ke la dak thang form ge jog nang ave la pen thang registration da ave la ke isi connection mate link am ben emena availability chi pi thek pik nang la ke popor ma jharkhand pe the halloween anke munit ka chetong to pi pik la tum he so traveling ta group pen se dam nang an pen ke halloween la si ke dam lok si 2 days bak nang ji de 2 days an kha da event do lang ni pho au ka che wang do lang ni ni ke la so prang pen preparation do lang so you need like 2 weeks for this si pinang an munit ke hang bon bon study apor nang chipi den tek the tum sigang ong la si ning hang wek polo tang te la ki nili phan nang thana cholo nili itip hadak le na pa dun long lo tang te mo la ki mina me na si la ki connection do bom bo the nili ta connection men sigi don no mate la lo ang ko nali tum google long le check ta melo la so har mu bang hedi tata steel foundation bunoi somewhat is just a one part lo la bang ke la ki isi activity lo
1: tang te la nang li tun pon sar pen ante nang li ning ka ching sam na ya han nang li so puthak thanik jima
0: nili ning ching sam na ya kang moya han la
1: kang moya han ni tang dili tumon malom thekmon long pinang an hiti long ki dohan ke dowai la puson ki pangui la puson dupik okpran pa phan pusami kanu hok thipi tang te la ili tum ki ubhan ki chohai pen okprana ki mi la suputhak nang li kadu kavi rido kar jorar phan than ichima
0: ke chengsi abange non mat ke ili tum ke choki jun karbi tum han an ta mi hedi available topic green sai hoisi ta mi he arbo han non mat ke nili di fu klambo mati di fu sunday market lang hedi ko an han ma ke nam de ji do la da khadi la sila da bang ke pinang an han ke da ke dohai la hai ke avelo asi a solution ke isi ke lalo mina han ining ke dok chepang cheng nang po la pen me ili tum mena ki tun ke dang long ke jang thu por mu ga ve nang lilang dam tha hedi kang moi do po kang moi long ta jang thu ave kalang dang long ta jang thu ave la pen ki up long ta jang thu ave la pen ar nu rong rok pusta me jang thu en e la pen ko nang chatni le bidon ji pusta me la dak jang thu ave la si a ili tum kar bia han an long ke

0: thu puke awe pinman sami isia a thali mate platter selam on ladak ili tum pathu mai phan ke jok don ji la ke nempo di nempo ili tum ka sitelong ta jok me mate la si ili tum jong si imena han an ke che chopang cheng lo ining ke hang chipang cheng lo bolo tang te hedi ok phran phan sami pinang an me ji nili sita me non lom mang ke hong ke cho hai hui e be dolo tami e ver lo non mang ke di an so se ki uop kalang dang ka che cho ji phan hong dam wo e tum ke la ke chonang kok ti ti do dolo he la si ili tum hem ke do hut si pinang an ke la yu chi chopo nang po
1: Choro parpik lo, nang li paklar dakpen, kantuka vi radio kar jurar bhantan pachini ponapot. Tangti la nang li prang pustami kitun kidang, apan nang li kulat kachubi la puso nang li ning kehang tuma.
0: La bangke dolo, non kehdi. So prang bangke laan avihe, angko up and down, non mangke dolo. La si kulat ma ke non mat ke nili ke pangcheng che lang la ka hok pet alam lo. Te ma kulat po harmu ke matapami kanang je ma didi itip ing pupan. Jingkir check pula bangke nang ni. La si nili asap so por ke chien lang ke explore lang. Pen ke kulat puta puke pudam uno non nili tum isi asai klem bom hedi. La bangke Center for Kirby Studies hedi. La bang so center nili tum kang puji pan. Non tado ke do bom lo. But isi a center thedung nili ke kachirap dun chot he. La dak pesar Dr. Dharam Singh Teron la si alang li si ahem phulo. Alang li si hada kang puji pan mathalo. La pen nili chirap dun bom lo. Hala dak nili isi initiative ke endun doji. La bangke Kirby Community Kitchen po amen pen amen mang nili tum fix felang but la soa initiative pen si kapang cheng po la soa hormu mang hindi halada karbi tum kitun kedang hormu la pen ke kitchen along he karbi ak tum lang kopi pc beleng inkrong la pen ke la pelo bisir la hai hui sita mi hada kopi pc kenang sot ma hedi isi museum ason he halada kangpu bonji phan si nili tum mane nili ta me chi sik pon bom lo non mat ke cheng chelang but pang cheng bom lo he la dak si ke guest hai hui hong pen international pen ke wang atum bu sita mi ajong si karbi tum ke chua han an mate ko son lo ki ala tum ki do ki tha ki tun ge dang lai hui experience ponji polo tang te hala da cover side po la pen anke emena phan pusta me non adungrai mate ili tum kar bi tum pusta me ki choji phan sta me war sai pi bon po la sinon ma ke nili chi sik bom lang ta me nili jong jong a kulat po bang ke la bang ke non mat ke kamatha phulong sto chol lang hela ta isi a kulat ason bole matha dam da cholo kar bi community kitchen po
1: tangte la non nang li ki tun ki dang pen aka prek nang li pini kasilam po na pson do ma
0: nili ahud dak pen apor chelong ote dila pickles he achar he tharwe la pen ke plim plam la pen jol phai la pen phak ok bu ok la lang ok bange minthu he minthu kring la hai hui nili ahud dak pen apor chelong hot salam pon pon la lo tamila an continuation rod bang kalilang la sohin nat bang
1: tangte la hai ki nang li ko puson men si ke jor pon lo nang li online si jor pon ma mate nang li hem long pen si ke jor pon lo nang li
0: online lo la bang ge di hem long ta bang bang a dhek tum bat pinang an ke nili la social media hin nat pen si post po ang home report la pula lo don bom post office pen
1: alang di choro parlo nang li phan apor ka chipi pen ka duka vi solang do radio kar juara ra phan so ar lo atum kitun ke dang puthak nang li klardak pen pachini pon apot choro pa ji riglo nang li phan la pen nang li sita me anso se ke pa prang dun thek ji phan bsami nili hin pen bsami ar na malong pen ta me hier ju me nang hang bidu niglo pen te pinia jai me ke nili la pan si toni kok po kardom
0: choralo kardom
2: la pon apor nang li tum kitun ke dang apotha Jorlin taro pi lapen, rubjili ingti piyang bong chiho chiput arjuik long tanglo. Lake akashwani dipu, jai meke wang lake FM bena longpen, megahertz, paru isi ra tokbora sirkep, news on air app lapen, race app alongpen sitame nang litum, akashwani dipu a jai mek arjuik longji. Non studio guria por phai kri sira minute thongke plengji dok dok lo lasi adun thunang litum mumbai ben kabachatak vivid bharatiya jaimek arju ek longpo por phai hinia por nang litum delhi ben kabachatak midday news english alampen arju ek longji por phai hinira minute kri pho por nang litum delhi ben lethot kabachatak do peher samachar hindi alampen arju ek longji lapen পরফাই হিনিরা মিনিট থংকে বা পর্ণাং লিতুম মুম্বাই বেন কাবা চেটাক বিবিধ ভারতীয় জাইমেক আর জুঠুলং ইকজি

0: harpironge, un harpinongue.
1: Ron thamalong ko pitong a chiman lo ni jaho lang tha ko mat ni a phan rung kok sigivan ko mat ni chin lo lu bon
2: ko mat lo kithi itu mang bong ben ko mat ni po o pai nang nang bang long ta la na vi chok hoi lo
3: paro ka tum ni phan nang kom chek lo Inut wet ka che song po mahut ninung pen inut wang si ninung along nok pen ak tok dul dul dulu ne kere grelo bon itu ma suryang ko nalo
2: riang do ki bang lo thalang o bai riang apan man tha
1: o amak non o hempu kupisi ki vilo lang jin so tha empu
2: ho ar bag not o empu ku pise ke vi lo lang jin so tha empu
1: ik lang jun tha ho

0: lo. Dia ngapuan nang langtu.
1: Ni lamcang nang cipilo. Ni riang hon langpo.
0: Langtu, langtu. Oh, oh kareng. Kareng, ni gigitam lo.
1: Kali, kali nang damlong le. Oh, pai laki aci tiya bintelo jo. Oh, riang apo. Nang ahok si damjui lo ma. Pipo si damjui lo. Oh, ne ko pai. Kupi apa sih? Nun, wenang tekan kok lo.

0: Solang doarat. Ron thamang theke kamatha tengpen jiman me detlu. Ilitum remik detlu. Nonke payatum dojoisi parokaphan chulang pibom nangpu. Parokatum kachene kalhuluke ani vangsi badbompu. Lake kaphere memi alamlu. Apor pehutsi ilitum ake hoyaphan komatlo ke japonpo. Bangso lam thei pinia mailong elitum chingwai pam me nangji
1: kalang kalang
2: kalang kalang
1: rai pulo te mesen po
2: mesen
3: elitum ekopai ke heno inonok be po phan che pang bodet lo non ke elitum a phan inonok be po kinang sot lo karbia khe phan japon jipu jongsi komane matha bang do pulo te alang ni me thangsi aprang wang nang po
4: nilitum a phan akimi ke japon bang nang ni Basa pikareng lapente onteron se lanangi penta karbia kephan japon bomlo pini ili tumang bong onteron aviderlo bonta basa pikareng ili tumang bong do suarlo tumphan risima seke ki pipon basa pikareng ing tang kringsi japon bomlo lapen non kebang ya porta alang lisi japon bompo ningje thelo basa pikareng nili tumka pinpurpon alam thialong nangchi dondunpo

0: Sarlok. Khe hapan ke pinsumar se japo nang ji. Nonang ko ke riang ta bihek lang. Kelana kela hon apan apay arpu ke cheklem nang po.
1: Riang apan ke lana pon vek nang po. Lake ilitumak kailu. Nilitum kat doka weta nang lilong si dulu. Riang theding de tike nang lisi khe hapan japo nang po. Matang te rada tum ko pilo puji.
2: Kalang, kalang, kalang. Ini tum kama thai siwa do. Basa pi karensi. Ini tum pa nang japo nang.
3: Kalang lo. Kalang lo.
4: Neta la so lam si matha bom lo. Tipile khai arpu padeng lo nang. Nili tum kado kaweta chirap chito dun po. Kareng rong phar piya chethe padeng nang.
5: Padeng nang, padeng nang.
4: Kareng rong phar piya chethe padeng nang.
5: Padeng nang, padeng nang.
4: So lang do rat. Pini pen ke. Basapi kareng itu mapan ke Japon abang pilu. Alangli itu mapan nangki pipon ahukumat tengsi ilitum

0: Sai klen pon na.
1: Kalang kalang kalang la pusam si klem nang po.
2: Kalang la.
3: Solang do arat. Nang litum hena ni lijakong. Kado kaveta reng dog reng ni do ignon. La so adem ili tuma pan rai kom pet pe. E prang ku pitong ka cheman puni ajat ta puthik the. La se ili tum cherok tok si do nang po. Pini ame la puan si kang ton iglu. Kuruang tu.
1: Kuruang tu.
2: Kuruang tu. Kuruang tu. Kuruang tu.

0: Kareng? Oi, Kareng.
1: Nang dehe. Ki luta. Kareng pula hang no.
0: Kareng ku sikit pulu. Oi, Kareng. Kaya malong muni dah bibo.
1: Dok, oso ka ciru arjulang lema.
0: Kalang te. Usu ciru bong. Hala ke. Kareng wang lu. Oi. Heng wan ma. Nitum nang culang pon jia pan si wang lu.
2: Manom suing hong nang kok po. Ni supo ciru bon. An kang ciru lu bon. Ni lapan culang pa culang.
1: Cok cek. Nitum apan culang aprang nang pinang ji. Nang supo apan nang mua pi pa cunon.
2: Mua pi kali. Lapan si aprang pa cunang ji. Nang tu mapan culang nang pilote. Ni supo apan culang pa cumo wedet po. Ni supo apan pa cudet si. Nang tu mapan culang nang piji.
1: Cok cek. Nang supo apan culang aprang pa cudelote. Ni tu mapan culang wedet po. Lasi, ni tu mah pasti culang nang pipa perang lampu. Jampa, culang sonam.
0: Cok, nali hukum mati yang kelampu. Oi, Kareng, mau. Culang nang pipa.
2: Nang pipa, kau pisah kaning je lo, arjulang lima. Culang ke, ni supo pasti pipa perang ji.
0: Cok, cik. Culang ke ni tu mah pasti nang pipa perang ni. Ho, apa le cok, doi.

jiten terang jong sinang wa lunjir arje dera pi putar lunang denga long pen rajani ti mung pi gilu na lunjir arje ek sana aluna lam thi nangke jesong apinpo totang ti rajani ti mung pi gilu na lunjir arje ek sana

Piniga porchok ikang lara siya kasmani gua hati mahabahu karbing ting penal pansi kang tonik lo. Penable putara porating pen cetong tek lo nang dumi thakmi kurwang tu.

lapon apor nang litum. Karbi lun bari maluna jai mek ang ding along. Lum ding te rang pen kilun, adamasar, vur kamatha lun, arju iklong tanglu. Laki, Akashwani, Dipu.

group isialong bang ke thom laposon donangji lason si pupu tame bang so kapathu che dan ponji lasil ham bi kapathu nangji aron lake aprang pen ke pathik ateng laposon do arong rong thom do ji ihi nat rong thom lapen hulahi na thu tame rong thom laposon do ji lason si anutin ta methang methang arong pen si che apon po tangte ham bi ke pathu nangji aron la pen ang deng ko andoma nili nalito aphan thanpon ekpo ke cheng si lake rong ap pusi amen irponlo rong ap lake methang rong pen si chi ap nangji methang rong pen hulapu bang rong an si methang rong pen si aponang po la sophi rong ap undet a philo pulo tangte jir siwang po jir lake deng hini ang denglo jir puang deng lake methang rong pen si hambi pakong long pon si ha bangarong an pale dam che khangdun si apnangji puthot ke thomang deng lake chalobat chalobat ang deng nang lelo pulo tangte methang keng pak athak ahambi amu che bat si damnangji lason ke dam penjong si methang che khangdun thek pulo tangte ko anma ili methang che khangdun thek la so teng pen si apnangji la so phi phliang deng wang thupo phliang deng lake harchon harchon nang deng lo le putangte methang ahambi ekeng phualong hambia muchi bisi damnangji labangso ke dam hut tame chekhangdun long jongsi chekhangdun thekle putangte ka chekhanglong pen matsi apnangji lasopena phi phoang deng lake hanthu hanthu ang deng lake methanga keng phu along hambia muchi bisi damnangji labangso ke dam tame imena jongsi chephodun unle putangte ahambia mu chekhangdun long laso phi throk ang deng lake haru haru ang deng ke klem nang ji lake methang apok thap along ham bi amu pangkep si dam nang ji latame ili tum methang ham bi che khang dun long jong si ka che khang dun chek le putang te la dak pen si ap nang ji puthot lake throk si ang deng bong ke joy lake methang rong pen ham bi pa kong long pon si mechit an matangte ap mechit an adim che khang si ap nangji puthot ner kep lake phekpi phekpi ang deng tame methang rong pen hambi pa kong long pon si ap mechit an adim che khang si ap nangji laso undet a phi pulo tangte ing deng sir kep lake hapa hapa ang deng tame methang rong pen hambi pa kong long pon si ap mechit adim an che khang dun si ap nangji laso phi undet le putangte churi ang deng wang thophet po lake kep ang deng lo churi ang deng lake methang rong pen hambi ke pa kong long pon si ap me chit adim an che khang nang ji la so phi lote lang khai lot mate ing deng kri si wang thu po lang khai lot ang deng lake rv mate iri rv pen methang rong pen hambi amu pa kong long pon si ap nang ji lang khai lot ang kung lake ke pa kong long nang ji rv pen la pen che khang dun long le jong si arong ka prek pardet polotangte methang rong pensi puthot che apthu nangji ingdeng krehini lake kharcha kharcha kang deng lake methang rong pensi hambi pa kong long ponsi ap mechit adiman che khangsi ap nangji laso undet a phi polotangte ingdeng kre thom lake karhek karhek ang deng tame methang rong pen hambi pa kong long ponsi ap mechit adim che khangsi ap ponang po laso phi lote khanchong ang deng si wang thupo kanchong ang deng tame methang rong pensi hambi pa kong long ponsi ap mechit adim ansi che khang nangji laso phi chengso chengso tame methang hambi amu methang rong pensi hambi pa kong long ponsi ap mechit anadim an che khang si ap nangji laso phi megdang megdang lake methang a mek ang den along iri ar vi pen hambi amu chi bisi methang rong pen hambi pa kong long pon nangji labangso ang deng along ke hambi che khang pon long le megdang undet a phi puthot kritrok si ang deng lake hang clear hang clear ang deng pulutangte methang hambi amu ete hang along chi bisi dam nangji lapen hang clear ang deng ke damahut ap me chit an methang che khang dun long la so phi phel klum ang deng wang thu phit po phel klum ang deng tame erong methang pen hambi pa kong long pon si ap me chit adiman che khang dun pen si ap nangji la so phi wo umang deng mate krisir kep wo umang deng along tame methang rong pen hambi mu pa kong long pon si ap me chit adiman che khang dun nang po la so

Ilo. Akeng kam ka che jor ke lak li pin pen. A okang tang kring sang vai ke non anta pa okor yang bom ason thot lang. Alang ani ing duk sop lo. Nang ki hir bom ani kang sam mang muna pir bi pen ta. Ing duk thumu chet an pin. Lang lung nang ki thap sek a hak pen. Ing long ato war ki hir siksak duk ji mene pura. Alang apiso adung an pate boksi kerap dun ji an ning hang lo. Alang akeng kam chejor si kang kipo pu ahu chi.